0: sa impilan ng Fairchild Radio.
1: 94.7 FM.
0: Bayan Radio. Narito na si Prince Alan para sa mga nagpapagang balita.
2: Oras po natin 7:41. Narito po mga nagbabagang balita sa oras na ito.

Bibi Sara taglead sa Plunder. Malakas at sapat umano ang ebidensya ng House Panel para makasuhan at makonvict sa hiwalay na kasong plunder si Vice President Sara Duterte ayon sa balikang abogado na si Attorney Lorna Capunan. Ang tinutukoy ni Capunan ay ang pag-examine ng Justice Panel sa record ng Anti-Money Laundering Council kung saan nalantada na mahigit sa 600 mga kahinahinalang transaksyon sa bangko ni VP Sara Duterte at ng mister nitong si Attorney Manasseh Scarpio na umaabot sa 6.7 billion pesos. Tumugma naman ang record ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa record ng AMLAC. Inihayag ni Capunan na maaari niyang pagsabayin na ang kasong plunder sa ombudsman laban kay VP Sara sa napipintong posibleng paglilitis sa impeachment laban dito sa Senado. Yes po, pwedeng isabay, hindi kasi yung impeachment case. Pwedeng isabay lahat, pwedeng magsabay ng criminal case, paliwanag pa ni Capunan. Malakas at sapat umano ang ebidensya ng House Panel para makasuhan at makonvict sa hiwalay na kasong plunder si Vice President Sara Duterte ayon sa batikang abogado na si Lorna Capunan. Samantala, Bulkang Mayon sumabog. Sumabog ang Bulkang Mayon sa Bicol kasunod ng patuloy na uzon or pyroclastic density currents simula alas 5:35 ng hapon kahapon May 2. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, particular na apektado ang uzon ang barangay Anuling Kamalig, Albay. Ang uzon ay isang deadly PDCs na may mabilis sa mainit na paglabas ng gas, abo at rock fragments na dumadaloy pababa sa dalisdis ng bulkan na maaring ikamatay ng isang tao kung malapitan ang contact nito at mabagal na lava flows. 5:38 ng hapon kahapon naganap ang dense volcanic flumes sa may barangay 4 sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan, Albay. Makaraan ang naganap na matinding pagbagsak ng lava mula sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagdaloy ng lava ay namataan sa mga dalisdis ng bulkan sa may Basud Bonga, Maisi. Nagtala rin ang bulkan ng 39 volcanic quakes, 29 volcanic tremors at 376 rockfall events. Nagluwa rin ang bulkan ng 2,147 tonelada na asupre mula sa bunganga at katamtamang pagsingaw na napadpag sa kanlurang Timog Kanluran, kanlurang Hilagang Kanluran at Kanluran. Nagkaroon din ng panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito na natili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. At ito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito mula sa himpilan ng Fairchild Caban Radio. Ako po si Prince Allen, nagbabalita.

Nandyan ka pa ba, Lord? Yung pakiramdam na dati, ang dali mong matat sa worship. Dati, ang sarap mag-pray. Dati ay excited kang pumunta sa church. Excited kang sumamba. Dati ay ramdam mo ang mainit na presensya ng ating Diyos na buhay. Pero ngayon, parang ordinaryo na lang ang lahat. Walang bagong himala. Parang walang breakthrough. Walang malinaw na kasagutan sa mga panalangin. Mabagal ang pag-usad ng buhay. Ulit-ulit ang mga problema. At minsan parang walang nangyayari. At dahil doon, unti-unting napapatanong, Lord, nandiyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako? Sinasamahan mo pa ba ako? May pakialam ka pa ba sa akin? Mga kapatid, sa totoo lang, mahirap yung ganong uri ng pakiramdam. Mahirap yung parang nagpipray ka na walang sagot, umiiyak ka pero parang walang nakikinig. Lumalabang ka sa buhay pero parang pagod na pagod ka na. At minsan ang pinaka mapanganib na nangyayari ay hindi yung problema mismo, kundi yung pakiramdam na para bang iniwan ka na ng Diyos. Pero gusto kong sabihin ito sa bawat nakikinig ngayon at nakakaranas ng ganitong uri ng pakiramdam. Hindi porque tahimik ang Diyos ay wala na siyang ginagawa sa ating mga buhay. May mga pagkakataong di naman na tahimik ang Diyos, hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil may ginagawa siyang hindi mo pa nakikita. Minsan habang iniisip mong delayed ang Panginoon, ang totoo ay pinoproseso ka lang niya. Hinuhubog ka lang niya. Pinapalakas ka lang niya. At inihahanda ka sa mas malaki pang bagay. Alam po ninyo mga kapatid, hindi naman talaga nawawala ang Diyos. Ang problema, mas lumalakas lang ang ibang boses na ating pong napapakinggan. Boses ng takot, boses ng disappointment, boses ng social media, boses ng opinyon ng tao, boses ng mundo, madalas kung di minsan, boses ng sarili nating emosyon. At habang lumalakas ang mga boses na yon, unti-unti namang humihina ang ating spiritual sensitivity sa tinig ng Diyos. Hindi dahil lumayo siya, kundi dahil tayo mismo ang lumayo. Minsan hindi naman talaga nagpapabaya ang ating Diyos. Tayo lang ang nagpabaya sa ating devotion, sa ating prayer lives. Madalas nagpapabaya tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Nagpapabaya tayo sa ating personal na worship. Nagpapabaya tayo sa ating relationship sa Kanya. At kapag na

0: Pabayaan ang relasyon sa Diyos. Unti-unti ring nawawala yung apoy ng ating pananalig sa Kanya. Kaya minsan akala natin wala na ang Diyos. Akala natin iniwanan na tayo ng Panginoon. Ngunit ang katotohanan, nawala lang yung passion natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. At yan po ang kanyang sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kapag faithful siya noon, faithful pa rin siya ngayon. Kapag kasama mo siya noon, sasamahan ka pa rin niya. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Kapag minahal ka niya noon, mamahalin ka pa rin niya ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos dahil lang nagbago ang ating emosyon o pakiramdam. May mga araw kasi na hindi natin feel ang presensya ng Diyos. Pero tandaan po natin, hindi basihan ang ating feelings para masukat ang presensya ng ating Diyos na buhay. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit tahimik. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit naghihintay ka. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit umiiyak ka. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon mo ngayon. Alam po ninyo, may mga tao ngayon na physically buhay pero spiritually exhausted na. Umingiti pero sugatan. Nag-work pero pagod na. Naglilingkod pero ubos na. Nagpipray pero nanlalamig na. At baka ikaw yan na nakikinig ngayon sa gabing ito. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Baka kailangan mo lang bumalik sa Kanya. Bumalik sa sacred place, bumalik sa prayer life, bumalik sa worship, bumalik sa iyong intimacy sa ating Diyos na buhay. Kaya minsan hindi breakthrough ang unang kailangan natin, kundi reconnection sa ating Diyos na buhay. Kaya sa gabing ito, huwag kang sumuko, patuloy ka lang lumapit, patuloy ka lang manalangin, patuloy ka lang sumamba, at patuloy ka ring magtiwala sa ating Diyos. Dahil kahit hindi mo siya nararamdaman, ay patuloy siyang gagalaw sa buhay mo.
1: Isang makabuluhang episode ang inyong napakinggan dito lang sa Gabay sa Landas ng Buhay. Kasama si Prince Alan dito lang sa Kabayan Radio 94.7 Atin To.
2: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up to date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
2: One easy stop para sa oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
4: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
5: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio. The Multicultural Spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM.
6: This is Fairchild Radio Canada, broadcasting in Vancouver, Calgary, and Toronto.